0: Tene, yu qima xingchong ne yong hui, gebu xingchi zinbu chamsi lo chu yong di nubu gui du guinchong longwa riyong. Yu tir, ne yam ki nardi mi si kimdong ne su longwe dungye jubi na. Chimi guintin ya xintu nga di mi wang gebu ga lama zinpar nubu jinsu.
1: Lo,

0: 섭지초
1: 같이 들면 아파 탈로초 내월 내리에 텐데 새로초 일로초니 망해 체임이 도배 체미 다기 럽데 솔라체 걔가 부다체와
0: 용지초 Yumchi ama dal tsursenta. Lubur negi parche mochusi. Daya tseyi duche matona. Yumse nyurdu chebe.
2: La hala seba dama chuba daga duga tenaga chaga. Ngayi ga nama bangzu ukyo yi ga nama tonsu ga chuga naga jawo gashi ga nama rengi ga nama lakwa ga nama le. La hala seba dama hasha. Kimjigana ma durigana ma chibula. Lo chungi deje, sabri ya buche tongshi.
1: Tangule, ma kibu yina, sebe kota chibri. Kine yu cho xe la, kyanbi la chokho ya tinje. Ta yam kyanbu chira, tongchi.
0: Yu si cho.
2: Kete sabula, kekhebi ya chimme na. Bang misili ya, diki yongba si. Chimi gunde nye se rizhi nyamje, chima dama xabi yina, jesu ki chimi ya tijo cheke, suyo re la.
0: Yeb jebe subu tanga rari. Yuchi cho. Yuchi cho. Kira kusul tuja na. Nuchi dao sangula ne. Yumchi porangdu dindri shuro na.
3: Wey, shabu gen shunyi!
4: Choyu!
3: Ma dindri shush!
4: Ma dindri shu!
5: Ayo
0: bu nanda! Yumchi! Meda samula!
5: Yumchi!
0: Yumchi!
2: Meda samula! Charangdu dey kachiga yoba! Pa logyo!
5: Yumchi, hasari lu jimbe tu! Taja me tu!
0: Yumchi! Yumchi shuro na!
2: Chimi gunde chimda gebre! Kiran tu duri hasyang liya dungu nyanga, nchoku ya yomari.
5: Bola, bola, kiran tu sim, tingde nalla!
0: Lisi!

0: Ngay
1: kuka telung di tesyu, lunyi tazi re, linsi jala ta churesi. Chu nyulin, ngal tsundo ki kapa ondro ye, ndi ki tatung shija ki linsi u ta churesi.
0: Denra yomu yesu le.
1: Akka ka tari ima shi, ngay kuka telung di dhruma tsung ki lirano nanti.
2: Akudawa, chi ki bin suwa cha si, chi ki kuka telung di chinga re go.
0: Jo si li, rongi gomu tong ni na chinga re do.
2: Je, zong kian chinga yin ni ma se, aku da qiu gen zhi zu niu ni rong rong ge zhe na go chinga zhe go. Yin ni lo bie ma cong yin de na qi ni le bie suo cha, bie tu jie le no lu cong ma dian zhu cha de zhe a.
1: Shu ji qie zai dong ne?
3: Qiu zu xie ji de ga cong ma guo xu, de tu jiu li pa ya. Chinga jie guo ga chen lu niu cong xie na, rong la cha guo niu re. Qiu de ka ba no le san ji ji de do. An de chi leng ga, zeng huo na jun ga.
4: 我要书记，你大胆的骂人一个啊！敲工的点那么要。点这些呢，大大的，却等着牛哥呢，龙城人这些把个小酒个扎住能着呢，痛个。等着牛哥，请个姐，可个成龙了，点过些。
1: 这都准备春节娘的送。

bi lor di kura lang kab. Yang man chun chi, rkab di di lop chan ro si lam thep shak le mepe. Si lan jo tang ar, lam tang ah to ki ndam wo ki kang chen de zi ya go chen de zho. Ka cik si tar chi nang, kong gi ndan chu ji kum rtab bu cam ah tan ni zhong nyang me. Le to da kong gi ngab zi si, zhong shan lop shen ji hiran ba tang, bam ran bi lop ni lang ba ma si. Simni yogu samtu cheda jingi charab tongkong je simzikla zhigba zha. Lomang canshib je cushib chul. Kongi samtu rintang dewi hirtuk taba de. Sashanda na cheda pagbi rangshung jingi charab bati rig je wongzu darta nangshin. Mungsa kuri chuni, tenmen tang pensim chukbi jingi charab je sunci tongkong danbe. Canrik simzikga rintang na vzhah gawa shigra. Nihi samu di kongi samtu canshib la zhengbi gashin rab da pewa dang. Wuzhung se zi cik din canshib dobh la dini tanchan peji la tenchin na zhuruy semtak jang zhaba zha. Cansa tabshuk amung se cik sin zin, amung ji cuar tenchin liqbar zhar. Zilu nihtong nirshig lur. Yangman junji nhe chaddi, samtu jimpan cha sin dang, didi jingi cuba zik di. Mu agir ji mbatab si pa ni chobi ngadu la shogde. Samtu jingi charab jian canshib rgana ji shogse lgadang ajedde sama shabar ndanchu si yo. Canshib ji lanwo na samtu li rgatsak shiwa yo shang. Tsuhti mhanzi wuzhung si ni tarang gamtuk jindin si gebe. Rgamchik dijin li rdab xim ji mongwa jadrik si nang. Lanwar sadun ji ngharzin tsuhti mhanzi ji pani shakka yo. Shiru da mahuya dalin shih gabjing ga cik shi shing, la dig dang, jirduk shiwe nam shi, changlam togmu suq njurchu shi tang ri cugan mangdag shig chaji yu. Canshib la gandil dong rang, ma nga jing ganlin dang, lehtag nzik zin, jimri ya zhanjir suq jir ga na ji tukta war sim da cugbi peji la ga nga chaji yu. Yangman jun ji nhe chibi cugbi ga nga tatag adong gi si di. Tētāk rīrī zhīn ngāgadrū xīnī māhuī dhārb xīpār wūzhūng jī sāsā gāngsār jū yū. Lū kāhī rīng sāmtū chāsīn rīg jī māhuī mbīmchak kāhī sāgdī. Cānshīb ngāgadrū lā mānghī hirtāmbū tāngnī. Cānshīb jī jīmjī māngtāk xīg dūnchū lā nāmhīn xiongdī māngchū lā mpānbā tūb yū. Wūzhūng nā rīng jī jī njūglī dīnzhī gāshīn xīg yīn yīng. Tūshīng zhīng lā sūlūng gōmbī mīgsā kūrī gī. Shukshik ji rimnan hongkuk cunzin ta janlong zhigbu chani di narangbu song yu. Samtu njugli peji ji rgana la mgdi. Yangman junji nhe chibi cobi samtu shukshik ji naji jingi charib njugnir shibshya dang. Nyang cab sarji nyumjig lamsu ji shimshig ta simni mongbu dong yu. Zhamna dang, afi riki pagna. Gihig shiwi sharam suk shukshik ji nayam shidi la mgdi. Цобе лоси шигдим чи цуншиб данг цурта янян шиба чи. Надыг данг, бача, жантин шимбу си чи шибше чи цути манзи гамшун джара нга шиби шиба данг. Тигу цангви шибше лакца мангбу шигдим ни. Узун си нирше лакца мебі донша хган ди. Самту шигсук рымгук данг, шингжок би суцик чи дэнши хртанда донвар цанца чи мзангрик шигдим ю. Sumin zibchir lobtun liqbar si, amashun hida manha damah jang. Canshib la zhuwa dang shab si, yangman junji manha suhchung siya jide, canshib li lagbi pgji donhing adambi siyazig zigla nginzin si ji yu. Lobchir ji tabsa dangpur, kongi samtu xingzhuk tunli ji dongi la dangpur amigde. Lomchan ji nangtun pinsim jesuk si dangne, arigbi zhonglik ji xibsiya dang. Zhirim ji ginkhu nyamji tangsab si di. Zamnan ji lomnir namjir la di ni manha suchung ge zhirza danda tangwa dang. Simni yogi yindagi shengzhuk hidan manha jishang si yu. Loma calung dang zhuntang pewar ramdak xa chi. Yangman junji rizhung beri dang laglin ji lertag hirtag zhinba dang. Jinnam zhan ji canshib nyanshi dang rizhung rolong lamsu zikba ma si. Lirik ji rikshi kwe zhan lopcha dang zibcha la dan zhang ba dang. Pashung loma wuzhung si yi tolup dang kili si sabzhung si parang yu. Loma rang,
Kongi Tsobin Hitati Sanitiki Shang Jok Sanship Hidamana Simsi Lakzam Sochung Shihun Homa Detachu Kakashig Jerm Shingli Lakza Lernis Abjitsk Badang Kakashigin Tanrik Shimjik Tabsa Dangbu Dan Shung Shiba Kakashigi Lobjar Adati Homa Jonga Jishini Wuzhung Jia Shang Jok Shazak Pijiji Gartin Taur Jiru Baja Ngalwa Dama Dongi Si Tomi Samden Jagzinartan Tantuk Samtur Lepkab Jisha Doja Jia Nebni Tabsa Dangbur Lila Zhuyi Adangtsul Hdanda Shimbiwa Yangman Junjin Canshibla Dini Samtu Sakzi Chimbur Zhizgdi Zuwu Luyi Zhun Hidamba Dama Jangni Hdanshung Dang Bambung Li Canca Lopsu Lidunbin Tamanji Zuwu Gangzhung Samtur Chor Siyu

0: gyur khu na war nyen ba
1: yang zhi chu zhi tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhou e chu ba
0: tu mi ke jue bian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: singling ge gong kem sa ngana cho ngar gyun xin mi ri yang nyen xie bie ri zhe le zhe na jian zong chu so nga ni thing di le zhen ki zo gong pe ge chu hin te rin ki le zhe na li ya kui mu ling ge cho pe zhang gong chu la mu cho pe sa tu so ju na pe pe gi la mu chep chu chi ka ge na ki pe mu wen ba ki chep chen tu bu ka chi nyam ju xiu hin ta de pe mu wen ba song di po zhang nang tu pe di la li ya pa chong bu no bu sang bu ji xin ge chu ding tu no bu gui du gun chu lian ba dong hui 普琼边门会派甲唐林马奇甲米狗隔天他在长时冬夜起那天给马给回定着冬夜起完了那可母尼萨琳娜我你没不你来给我面我且给派养甲决定图他天天出了路给我们穷会他叫马爱电视普琼去连面普琼甲决定图当晚里马爱给派冲突西我嘎西 무비체

Tene bema wenba ki, gwe dui bong chun da le manang na, na ka mo ne yu ki genchon na, du ki denba sung di du le cha, da ki yung ki so gang du ki che, ke di no po lu mu nang sen na, lu yu bema jen ki xin kem ti, di ki pu sung chok pe dam nga ti, si, rin chin dam nga lu mu pu we na, no po gwe dui bong chun ti hiang zewar ki so.

0: tene bemo wenpar simbu yu tu jorti simbu gebu ta che ngani mudi gebu ka sing di ru hyo simbu pota namge di chu ne sera nga yo je bo shu ru hyo sera nga yo da le nang wa shu si shu wa bi wa simbu gebu ngani mi shi cha bo ma se lo sum so mi cha cha bo mo tong lo sum so ha la la si sa hu shi hulu lu si tong gu ji ji lar kyang pe mo wen bar zin kyu ge pom nang so
1: si go to wo ya si ni na to sa gu ni

0: gyur khu na war nyen ba
1: yang zhe chu zhe tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zho e chu ba
0: tu mi ke jue dian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: singling ge gong kem sa nga na cho ngar gyun xin mi ri yang nyen xie bie ri zhe le zhe na jian zong chu so nga ni ting di le zhen ki zo gong pe ge chu hin te rin ki le zhen na li ya kui mu ling ge cho pe zhang gong chu la mu cho pe sa tu so ju na pe pe gi la mu chup chu chi ka ge na ki pe mu wen ba ki chup chen tu bu ka chi nyam ju xiu hin ta re pe mu wen ba song di po zhang nang tu pe di la li ya

0: chajyo sembara gasikyo.
1: Tengje, zhisi dili. Tata qirao ni senji nao jo bante na. Zhuang longcha nian cha xichao liu kong, bwege chalang hi. Lindun gongzhi chajyo xiebae lenci dinpa tang. Ngana tindi lenci ki zoshun hua, liang hin. Tiri nian gozu qin, nampa lenji ki nian lang te. Ge san de zhung jitza par, dogo ngao gele lao ki qijie nang hui. Linje ge sa jabu zhong nong hi, dhan dowe gore te, nampa zui nian lang dupu ju hin.
2: Zamlang kesab yarpu dong, dundar hi sawa yaw su. Zhuowen zhenqiu, qulong zhersan tang, kesab yermi zhenqin lama ji, gandar terdung, sengqin zherpo ge, zhuzhong korwa namne chong da sor. Zamlang sangso bu jie jiong de la, namgui lali baba ma yinqiu, zhejer sengche yarpu toma song. Tene leng de yarap gyubji tang, charam ni tang, nye xia tangpun cham. Donga chulam pen yi gudu la, sanji tamji gongba jingdu ba, nyamyang ni zhar yarpo gaysar sung. Deya gusong tokyo zhirpa wan, yagar zhubchi samchu jiwa le, yong si chakpo puna samchi sung, yarchi debya ma ge ren sung chiar. Kanzhu qujong song ma zhen yin de gor, hua le me ye ma gong de ji bei, nan su direk tam ji qu le jiur, san jie ding ba shou jiur jie ban zi, sen jin tam ji de jin pan san su, de ye nan tar ma zhun su qin le, kai wang ji ba jiu ba le gan yang, da de de le bong jiam chun de jiu. Le wo dang bo, sen jin gan sam yu bo ce, nen ni dun dor long di nang. Leng bei xiao jing ma pin bei du yong cham se jian ma xu. De yang cuo zhou hla de gar bo yang zhou da de song mo. Du la si ruan qie bi san che qia gua ge jia mei le me ba de pa. Ma san cuo le da qia ba la wen bu cuo zhou zhi zhou si ma. Ye le gai de pa da gar bo jian xin qian zha. Yong lan zhe yi de wa zheng wo min men zhe xian zha da wo me cuo ma bo da rong xiao qin jiao bi. Chabla serga chanda, neman chakor juni, lengye lengchen gonda, cajeng sobo rege sa la zixang zanda. Gaza aja xiozhou, jazan wame gengda, gar ye ren chakor juni, gengle nima xanda, na yung ren chakor juni, za rona len qia zheng chanda, ma du sa ye zheganda, lao yang gar zin le zanda, ma mi nyan chak gamba nda nyang chen dong le zanda, Leng nang de nang ke gan cho, si de bang ke zi to, cho qi ri jian hen po, zhe meng nam jie ge le ma, qie jui dak cheng zha ya, da ma liang zhen zhou yan zha, zheng jui me de dan zha, dar ge zhe lu ru ge. Qiong jian qiong xiao jiang zha, qiong pen du xiao dong shu ge, pa la ma gong ge nie da, gong pon po ri jian hen po, pa ke wo dak cheng zha ya, bu ca wo nam niu si ma. Mi bu meng cho ke me do, ma si meng cho le dar qia, de cha wo lo ya nie ma. Zhou leng leng norwa dian tang ni lang leng kub sok chak sa, xian lang leng jiu gan jir sa, dim chou norwa pop zheng. Seng che yang ge rawa la, ge seng xin jir bu dian ni, jian zang wang leng ge hua gar gu gang ba bu jie jiang gong, cham mo leng ge bong bo seng zhou dang zi nang ju. Na su dai jie kanung jia lo mo zo ge da bu sen ni yu gab se. Gong lo jir nge to, xing po da ge lo la, ngir bin man yung ne dian ni jie, bong de gu ba gong ma la ni se. Jelun dong kan lang la lang, rodong gangba bu lu gu, mokwa na kwa dey lin bae. Dalam na so dey jia kanung de nga gu gong bae. Gara ga yin, nene namin karmu teni, leng yor demcho noro po jang na, sengji noro jandor yubwa nese long din la pep so. Dar sengji noro jandor teni, semjin jia rodong de jujer yubwa gab se. Nam jareng jiang da ma jiao, ngo reng mong da ma jiao. Jiar bi su jia ma su ri yo mi tarwa man pu, san po ro sar qi ma dong. Qing gu ban mi ma yer. Mi ri mi ngo xiang ma zhu, yo a dou ge zhe lo ma jiao. Nam qi nga ma ma jie, gar jin jia nian lan ma jie gong. Seng qi jiar bon den jia nang kan jia dong wu jie gang wen nang na. Bi mi yon na ma, lang su deng din ba, mo lo ji zhu ge cai ding xian deng gan la, xia po jiong zi yin peng wa, zha lo mo jing ren wa, ge la ru jin cha le yo ba, dar xiang wen bo long ge yo ba, xia ye jing xing xia yong gen ba, sa ye bei cai yong da der nan kua le sar, yong bei cai wan tu ge la nam, ko deng kan zhong ban ji ge wa, xian zhen qi le, seng qi ji xia la, zhe yin na re. Sungje cao sengqin je, nga jagar doje den teng ne.

chab lam la jir si ko Are do yor chang kar la kang jang si ko Are la kong ma le dong dra bar si si ko Are ma ne ni to la te dar shio si ko Ji sung be Nene yi shi jeng kan zhong ma te ni jie Leng su jim qiu zhe bu ge Leng cuo zhou la le jeng cha bo song na do mi yin De mi kan zin gan zha si Qi de yo le song ba na Nian ji sa ran cin ji me ri ci Zhan mi nian zhou jin qi me bu long di nga yi si Song ne nang ka la nja li yar wa da er song Ni ma de yi gab si Leng ge po zheng sen zhou da zi nang si de Gen zan leng ge sa yar bu te ni jie gong ba la Rarang na guo de jie sa cha la, hla or jin jie den qu, bu gang pa nu qu la, zhuo gung yi yen de. Da lin chamu lang ge sa cha nder, yab seng long, yam guo za, qiu ma seng jian zhong mo, po wo jia ca, no wo rong ca, luan qin de ma, ke wo jie bong, ba dar sem jie, yang dar dan pa mab den, xie dar cha la jiang san so jie, nga ga mo yin bei, tab xie xin nan zhuo gu gong ne. Seng jin no wo jan dar ge cham la, yu bo gab sa. Roman Tamjan Jambase, Shar Motun Chon Chon Chon, Momin Chomon Chon Chon, Jemon Lom.

0: 디제소 jesu chin war milim dindang kore, dekhtin baba thalim shi neyim dindag jule.
1: Nye shenjik thoo ma la jik shu chi yo, nye tere nya kheng tang sa kheng, huyn cho kheng ji li zhen keng la yang mandu war, hi xie na wa lun zhe sok shi nye da ba yim. Ge zhe lu tong xia zhe san lu yang kor nyong, un jang hi xia yuan dam ge li heng lan jir duk tong ten min ba tang, ba cho xi na tere jing zhe lak bu xik thoo jir nga la yip chi yo.
0: Di jesu chin war milim dindang kore, Dekhtin baba thalim shi neyim dindak juli.
2: Nga ngakil wazgi yin, chalung dang rukwe pa na nga nguwe ne shen na junmar gui pa shigari. Oanchang ngakil ngipu ditu takil matam na nga senpa ngoma chik juga. Yena yang yu na nga shira yung juwa gigi dayo naz yu nu chen na nga senpa ngarki jiri yunga.
1: Apa, kyo nyami tsu na khu nyan doka?
3: Damu shira chaknari, si ma tsiku.
0: Di jesu chin war milim dindang kore, dekhtin baba thalim shi neyim dindak juli.
3: Hanba zginu tabga, li gara nyen cun je iwa me ba na hong song giwa shik ma re. Yin na yang shka cha chi hi na, cha sun je gna dun la dung do gi ba di re. Ni li sim ni ga tang che gu nu shka ba, hanba ga li gan dara thumar shik gab je dam cha di zhen yung ga.
4: Rang tung lang sori xia zhe ge zhe zhe teng lam de rang zhe la song chung xin ni ce su kong de ge wa teng su zhe bu nei ji xia ji
0: phu sim la kin dil xie da sim la kin dil xie ba zun la kin dil xie

ngemjen de be nyukshe de sen tu bi che la nganam zu len tu kho nam be dan na we lu she ke ba sang song sia ti ten ji sen na tu

Dine mutu che namlinge tsor pyuya ki lushe ti na kong nambe ta na we cheng pyu siya ti shi. Lushe ti shi zi ki nang duen tur tu tin tes ri shi. Chwe chan cheng zi nying ku siab tu lin sum kyab ta. Ka ka tro tro nang ta, pyu doro lin sum nang ta. Chwe chan zang shi nang ta, siab tu lin sum kyab ta. Ka ka tro tro nang ta, deng cho la la pyu yu si shi.